Sixty-five, another

asiri gare su bayan sun mutu

kadar harmaya

Network, your professional PLC.

اقتصادية.

basketball, the NBA.

sama'ila mai kama shi ne biyu da ke tsohon misawa nan cikin garin bauchi ka alamin kuma ka daidai wannan lokaci misalin ma gusan ka da kalin dangon sayar ka zuwa ka wato mata ta ka asma'u da aisha sai alaji tun ba san track wanda ruwa alai sama'ila wato ac su guda ma fanti sai yakin fanti shehu idrul malik da wanka da ke kasuwa da ran aka tarka sallama gusan ka zuwa

potencia y

mamay day ngi la doon ko ci gëndu ke ci karam man tama na def ci jëru ko ko be ma gën ngal ga jaar ci ci gëndu ba ñet ka ci an gam ne ci bëne ci ka so la di taw su da patam ala na ala hidima ko ko ala nan dahi ko mo ni da fiya da patam allah ka ala man so yema za allah alhaji abdullahi hak sai ce wadan ba bin sai ce mu ne garo da take ba da ke sabon ka so ne a daidai wannan lokaci kuma a katin ka kusan na karshe nace ga dama matan nan ka ji alima da barki da gogo sai kuma ummu da idan ki kama ne garo da take ba kana ga da tsohon cewa har su mai goro ta da sakin wurin alhaji rasul adamu da sai ka sarka zaga wato dan mutum mai hadarce da ke sabon ka so ne kamshe ka te kana manta ba da

cire zakan dukiyarsa ko ya ba da sadaka kamar wanka yayi ya tsabtace dukki da kazanta na zunubai da suke

sauraro sanmu haka barkamu da cikin sake saduwa a cikin shirin labarin wasanni shirin da ke zuwa mai sauraro daga nan biyar C2FM ta 94.6 na Zamfara FM don kan fara labarin daga nan gida bauchi daga bisani wa garsa ya kasa baki da don jin abubuwan da suke wa kana a fagen wasanni daban-daban yayin da nan jihar Bauchi kungiyar masu rasuwa a matakin farko wato Grafka suna kira mu dukkan kungiyoyin su domin a ci gaba da bin doka da tsarin kungiyar Grafka la'akari kungiyar Grafka ta jima da jihar Bauchi cikin ayyuka ta Democracy Football Association da ke kawo harkar ci gaba musamman harkar matasa zaman lafiya da samun sana'a ma matasan jihar Bauchi idan ba manta ba kungiyar kwallon kafa ta Grafka ta fitar da zaɓaɓɓuran ƴan wasa wanda suka fafata har a kungiyar kwallon kafa ta Nigeria Black Eagles da Mountain Lion wato kungiyar kwallon kafa kungiyar magoya kungiyar wato shahararren kungiyar nan ta Grafka tana kira ma dukkan kungiyoyi kan cewa su yi abin da ya dace a lokacin da ya dace domin kyautata abin doka da kuda da dalilin cewa ana samun tasgaro da kalubalen da ake ganin cewa wasu suna shiga rigan Grafka domin su je su yi bata musu suna ko kuma su yi batun cewa za a ba su wani mukamin gona Grafka ba haka take ba kuma idan muka koma ga sauran abubuwan da suke wa kana a fagen wasanni tun daga fara gasar kwararru ta wato kasar Ingila da shirye-shiryen fara gasar kwararru ta kasar Italiya da fara gasar kwararru na wanda ake shiri a nan Nigeria za mu fara ne daga nan Nigeria bisa la'akari da abubuwan da suke wa kana a Nigeria dai wato kungiyar marubuta labarin wasanni ta nada kwamitin yada labarai don taron kasa karo na uku a shekarar 2026 kungiyar marubuta labarin wasannin ta Naija kasar Najeriya ta kafa kwamitin yada labarai mai mambobi domin shirye-shiryen taron wakilai na kasa wanda za a yi zaɓe a jihar Kaduna daga ranar 26 ga watan Agusta zuwa ranar 28 ga watan Agusta yayin da wakilan sun kasance wadda aka nada

Ali Babul.

Assalamu alaikum.

the US

0: garin da dan gari dai ayyau ya leka ne garin Janguza dake karamar hukumar Toba da jihar Kano dake yammacin Najeriya. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa wanda wasu matake suka kafa shi fiye da shekara 300 da suka gabata. Na kuma dangana da fadan garin na Janguza dake jihar Kano Dago wanda nayi katarin zantawa da wakilin dagaci amma na fara tambayarsa da sunansa.
1: Sunana Tahiru Hudu Janguza, ni ne wakilin dagacin Janguza a Lajuru Dago. Wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara 300 da wani abu. Shi kuma kafar wannan gari asali matake ne da ita muka samu labari da magabata. Jeji ne garin, hanya ce ta matake inda suke safarar abinci su je su so abinci daga can su wuce. A daidai wannan garin Janguza akwai rijiya wanda suke yin zango suke amfani da wannan ruwa.
0: Su matake ne wani iri ne daga ina suke?
1: Suna ɗauko kaya ne daga yammacin Kano zuwa cikin garin Kano, abinda Ikure da Kano a lokacin jakuna ne suke amfani da su. Suka samu guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji shi ne suke zango su ajiye. Daga nan kuma wannan ya zauna wannan ya wuce har dai a gari ya kafa.
0: Amma idan haka ne kabilan ina ne usulunsu?
1: So kusan kabila ɗaya. Idan aka ce Hausawa mai biza iya sama kuma sun kabilu wannan yake sun yi sun gaure da Hausa kamar irin sa wasu Fulani Barewari da sauransu da su suka kaure.
0: Shin kuna da ganuwa?
1: Tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce ita ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na Bariki da Firzin da wannan ba. Tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewa ita gari na da ganuwa.
0: Garin da ke da ganuwa a tarihin lokacin yaƙi ana yin sa ne domin kariya. Shin kuma hakan ne ko ko yaya?
1: Eh, gaskiya ba ni da wannan tarihi na yaƙi-yaƙi gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke. Amma dai tabbas garin nan tsohon gari ne domin shi sila shi wannan Janguza ma daga jihar Kano shi ma kamar yadda kake alfada nan basarake kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganin sa. Domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne yan fada sarake ganin sa suke bansa. To daga nan kuma aka ratsa duk wasu iyakoki na kasar Janguza za ka iya ganin sa a kowane irin iyaka. To amma dai akwai babban makwancin sa wanda yake shine yamma da gari ya fi zama a nan. An fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga.
0: Tunda haka ne shin fatake ne suka samu wannan guzan koko ya same su ne?
1: Fatake ne suka samar ai shi ne dalilin da ya samu gari na sunan Janguza kuma gwanin ja ne maimakon ka ga baki-baki da yarkayarkan rawaya-rawaya haka. To shi ja ne shi ne aka samu garin ya samu Janguza.
2: To baya ga suna Janguza watakila yana da kirari ko take garin
1: kuma ana ce masa Janguza ta malam baya.
2: Wa ni ne malam baya?
1: To shi kuma asali sarki kamar irin sarakunan nan ka sani gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka kamar ko gagararru ne haka ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka sai a ɗauki sai a kai shi wani ƙauye ya ɗebi gona sai ya zauna sai ya zauna a cikin wannan gari. Ya zama kuma ma bai zama shugaba ba to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gidan kuma duk inda yake yana ansa wannan suna na masarauta. To shi ne shi wannan mashin yayin su ne su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna
2: na sarki kenan.
1: Yanzu gaskiya ba zan iya daɗin ce sarkin da ya turo wannan ba wannan.
0: Garin Janguza wani sana'a ta yi fice da shi ko ta shahara?
1: Na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar 30 baya mun fi shahara da sana'ar sai noma. Muna da ingogo gaskiya.
0: Wani irin ci gaba kuka samu tsawon shekaru 300 da suka gabata?
1: Ci gaban da zamu ci na farko da muna da wahalar ruwa amma yanzu gaskiya mun ga kana da wahalar ruwa a Janguza duk inda ka zaga ina tabbatar maka yanzu ka unguwa ɗaya ce maka tabbatar da tana da ƙar magana ba wannan alaƙa ba domin suna da wasu
0: cikin wannan gari na Janguza?
1: Bukatun da gwamnati a cikin wannan gari namu na Janguza shi ne maganar hanya. Da akwai hanya da ta daga tashi Kadiri zuwa cikin garin Janguza, kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanyar ta wuce ta
2: baya ga ita ba.
1: Sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa Mahuwa, wanda yake Umar Muhalli ta samu ta jiha karfin birni, wanda ake zubar da najasa a wurin, wato a tunai idan aka ɗebo ake zuba da bai damu kowa sakamakon ya ɗan yi nisa da jama'a. Amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas sai ka ji a wannan najasa tana bugunka. Kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin, muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta 'ya'yanmu.
0: Malam Tahiru Hudu, wakilin dagacin mai garin Janguza da ke karamar hukumar Tofa ta jihar Kano. Wakilin mai garin ya koka kan wajen zubar da najasa da rashin kyawun hanyar gari. Honorable Nafi'u Garba Yarimawa shi ne shugaban karamar hukumar Tofa, na tambaye shi akan wannan korafe-korafe da aka yi.
3: Wannan hanyar daga tashi Kadira a muni daga cikin Janguza gaskiya da kanka Allah ba a kawo mana a rubuta cewa na nema wannan abu na ba mu san ba a zo mana da wannan korafin ba. Amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar kare ta shiga cikin Janguza, wannan mun san ta ko muna iya kokarin mu a kanta. Da annoba wannan ba ta korona ita ce ta dakatar da maganganun ce, amma da ba da haka ba Allah ya sa da annoba kuwa su yi nisa. Da akwai batu kuma da suke na zancen waje da ake zubar da najasa a kwanan kota huwa ne ta sauti.
0: Na san wajen a kwanan Mahuwa ne,
3: in ka shiga daga sayan ciki ba inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida a ɗari biyar. To mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kawo mana wannan ishu don a rubuce cewa ga abubuwan da suke damu. Har yanzu tunda Allah ya sa mun ji za mu iya yin mu kamar ɗauki mataki a kanan.

0: zamantakewa
1: wani abu ne wanda ya zama wajibi mace ta koyo shi ko da ta iya shi ba kasancewa ita ce a karkashin wanda Allah ya nufa cewa za ta zauna a kasan shi walau iyayenta ko ɗan uwanta ko kuma mijinta dole ne sai ka yi haƙuri kafin ka cimma nasara saboda haka ma Allah da kanshi cikin alƙur'ani yake cewa yana tare da masu haƙuri idan har baka yi wannan haƙurin ba za ka samu abin da kake so ba a rayuwa kasancewan ke mace ke komin girmanki kina ƙarƙashin wani ne dole akwai jagoranki ko zamana ko mahaifinki ko mijinki ko wanki ko ƙaninki ko ɗanki duk Allah ya wajabta musu su za su zama maka jagoranci to muddin in har baka yi haƙuri a wannan zamantakewan da za ka yi da su ba ko kuma wani al'umma da Allah ya haɗa ka zama da su ba za ka yi nasara saboda musamman rayuwar yau yanda abu talle cewa kai yanayin rayuwa yanzu ya dawo wani iri akwai obstacles a cikinsu menene shi ne yanzu rayuwar ta yi tsada ba kamar baya ba idan har baka yi haƙuri

tare masu bugabu dole sai an yi hakuri in har baka yi hakuri ba za ka yi nasara dole ne duk abin da Allah ya ba mu wanda kake tare da shi ka karba ka sa masa albarka sai Allah ya sa mu abin albarka idan kana nema kana dole ne kai ma mu tashi kan ne idan ka tashi kan nema za ka

0: cewa ne yau kullu
1: hakuri yana da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam idan baka da hakuri ba za ka taba cin ma rayuwarka ba kuma ba za ka taba cin ma nasara a duk abin da ka dosa amma in ya kasance

0: su hakuri cewa baka jin cewa an ce hakurinka ya kare sai dai hakurinka ya daga baki kallon wasu suna ganin cewa ma shi kamar hakuri a ko cutarwa ko lokaci in baka fito ka bar mutane rashin hakurinka ba sai a dauke ka kamar ba san meke ba da shi ce kallon masu irin wannan tunanin
1: wannan haka yake akwai wanda hakan ce hakurinsa ya gaza wani a sakamakon hakurinsa hakan cutar da shi ba cutarwa ba ne in yayi hakurin da ake cewa hakurin zai masa amfani saboda dama ba a ce mutum ne ya hakuri har sai an zalunce shi cutarwa Allah ke amma kuma shi ma amfanarwa shi yake amfanarwa to a cikin wannan hakurin zaka samu amfaninsa ba haka dole ne a ce maka kai hakuri kai hakuri kai hakuri ko zaman aure da ake ce maka kai hakuri ba ana gaya maka kai hakurin nan da auren bane zaman cikinsa ne yake baka hakuri dole sai kai hakuri ko kai hakuri ba balarin da aka kai kuma za a iya dawo da amma idan kai hakuri sai ka ga an kawo misa
0: kai bari in dawo gare ka Rashida ta dan magana akan abin da ya shafi wannan matakin aure da a ce kansa muke tattaunawa da sai mu ce wani ne dan shirki amma tsawon ka nan ne yayi ne mata biyu ko uku ya kace kallon wannan
1: layi
0: yawa magidanta a
2: cikin yarki karshe
0: karya ma uwar gida ko yawa magidanta ko ba da rake da kajira kamar da
1: shi ke ma da mun
0: zaka kan sura da kamar kamar da magidanta da yawa suka gagara jurewa da hakuri da zamantakewa da iyalansu a matsayin ka ne wanda kake da iyalai ne in sha'aru za ka bayarwa musamman maza wajen hakuri kamar yadda kai magana yanayin da ake ciki yanzu kai da kanka ma kana hakuri da kanka ne ba zan tana kuwan sa ga kashin ka in zai kira za ka yi musu magidanta to alhamdulillah kamar wannan da muke kamar shimfiɗin da ne ya ɗaru kiran da zan yi su magidanta iri na wanda suke da mata a gidaje ya zama wajibi hakuri a kansu domin ba ma shawari don tsaya ba saka ba wajibi ne hakuri domin yanzu mace a gida za ku ji wasu ana ce ba su da hakuri

0: shi ne asalin abin da ya kamata wajen mu gidan ciya wannan
1: eh kalli da gidan gona tunda aka batsalle ya shiga bangaren mata wani kira wani ne yin gunki mata wajen rungunan canjin yanayi da ala cikin yanayin walwala aka samu canji su haƙura da yanayin da suka ɓu cikin su wajen juriya da haƙuri a kan yanayin da aka samu
2: kai wani mazan ce ma 'yan uwana mata ma'aurata ya zama ki zama ko namiji ke kare da ki runguna ki yi haƙuri komai ka ɗauke shi ki nuna mishi farin ciki domin ya ji daɗi a ran shi to wannan jin daɗin da yake yi a ran shi komai ka ɗauke shi za ki ga ya ƙara samun confidence kuma bayan haka ki mai addu'a wannan addu'an ki zai iya sa shi kiga in ya ji godiya sanin wanda ya samu
1: ya so saboda wannan lokaci ban sani ba ko za ki yi tunar wani abu a rayuwarki wanda rashin haƙuri ya saka ki kai na dama
2: gaskiya ba na iya tunani ba zan iya tunani abin da zan ce rashin haƙurin sai sa ni yin nadama ba saboda gaskiya a duk lokacin da wani abu zai kasance irin haka na kan iya bakin kokari na wajen ganin na danna zuciya na duk da ni ba mai haƙuri ba ne na san amma na kan iya bakin kokari na wajen ganin na danna zuciya na saboda na rabu da kowa na

Merci to Akin Soralu.

0: zai ta kuleta shi go ya sama ba ya yi kasa ba idan suba yayi yawa dan su ne yake gudu shi idan suba yayi karanci ne ko gobe yake gudu shi a ga hikima da wani to shi ciwon suga ya ta'allaka ne da waɗannan abubuwan in dai ba su daidai ta kuma
1: to su ne ke samun wasu matsala wa'annan
0: akwai abubuwa na farko ana iya

Cewa duk al'umma ne

0: aka ba mutane sukan zargi ruwan sama da zaran sun sha ruwan sama su ce tsarin shan ruwan sama shi na rubunan da ka haka yake in ka sha shi yake shi
1: abin da yasa nake wannan tambayoyin mutum in ya san cewa wa'annan ne hankalin sai kwanta kare
0: yawa shi ruwan sama da yake ɗabi'a ruwan sama da yake ɗabi'an sa haka in ka sha shi shi ne sa ka wannan kasar
1: yawa kasar da ne
0: yawan shan ruwan ka kai ka canja shi ma ya sa ka ruwan da kuma da ga mutum ko na cin kunci yana komai da kai shi yana rami ciki yana bushe shi ma yana da ciki
1: alamu to mutum
0: yawan tashi shan ruwan da ta shi
1: duk wannan misalai da ta lissafa idan mutum ya ankara yana ka

Sauraro kada ku shafa kaji ana ta cewa a

שיעור סגר.

0: Shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri,
1: muna shirye don haɗa gwiwa da kai ga cewa mun ci gaba da irin wannan aiki. Kuma muna daɗa kiran shugaban ƙasa ya yi irin wannan hoɓɓasa da ya Abuja ko'ina a Najeriya. Zai rubuta sunansa da gwal da dai kawo zaman lafiya kamar yadda yake kawo mana jihar Bauchi.
0: Madalla tabbatar da tsaro da inganta rayuwar al'umma na daga cikin manufofin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. Shi ya sa ma a koda yaushe in har gwamnan ya samu dama yake jaddada ƙudurorin da yake da su game da tabbatar da tsaro da kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kamar yadda a yayin ziyarar kwamandan rundunar soji ta Division 3 da ke Jos, Major General Unake Maxwell Dangana ya kawo wannan jiha. Sai da gwamnan ya jaddada wasu shirye-shirye da gwamnatinsa take da su domin tabbatar da tsaro a wannan jiha. Cikin zantawarmu da shi, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce za su haɗa kai da rundunar sojin wajen magance matsalolin tsaro a wannan jiha.
1: Shi Major General Maxwell Dangana ɗan Bauchi ne, amma aka haife shi girma a Barak kuma ya yi karatu a Bauchi, wanda har mun haɗu da shi ne a matsayin na malamin sa a Federal Government College a Zare. Bai gane ni ba, amma kamar na gane shi ne yau. Saboda haka kun ga Bauchi tana da girma, Bauchi tana da gata. Shi wannan Hafsan Hafsoshi na 3 Division wanda yake Jos, wanda ya haɗa shi ne shugaban sojoji, rundunar sojoji na Najeriya wanda suke Plateau, suke Bauchi, suke Gombe, suke Taraba da Adamawa. To sabo ne, amma ba sabo ne a wurin gwadanmu ne, kuma ya san gari ɗan Taraba ne ainihin indigene shi, amma na ita shi. Saboda haka shi ne kowa dacewa, kuma kun ji sunansa ya san mutanen Jos, ya san mutanen wannan tsoki a Najeriya. Dama muna fama da rashin tsaro, amma su sojoji suna ƙoƙari ƙwarai da gaske na masa godiya, yanda su rige komanda sojojin suna nan suke aiki, musamman ma shi wannan Shehu Sabo wanda shi ba dare ba rana yana shiga yana fita. Kun san abin da ya faru kwanan nan da faru da ya taɓarɓare a alƙalili, kuma da rawan gani da shugaban ƙasa ya yi. Ko muna adawa muna siyasa idan abu mutum ya yi mai kyau da mu faɗa, ya ba da murni mai ƙarfi ga sojojin Najeriya ta hanyar Chief Defense Staff da Chief of Army Staff da shi kansa GOC da yake nan, kuma ma da shi mai ba shi shawara a kan ruwa ta NSA

0: guda 20 da kungiyar shugabannin kananan hukumomi masu barin gado ta bada gudumawa ga majalisar yakin neman zaben jabiyar APN na jiha da yake jawabi yayin mika motocin shugaban kungiyar na Algon kuma shugaban karamar hukumar kunci mai barin gado honorable Mahmud Babamaji Abubakar ya ce sun samar da motocin ne a matsayin godiya
1: zan dan yaba in jinjina kuma wa shugabannin kananan hukumomi guda 20 da dipitoci guda 20 da sakatarori guda 20 da ƴaƴanka masoyanka jajirtattun kansiloli guda 324 mai girma gwamna ciki yadda Allah an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa kuma tun 2019 irin adalci da muke ga kake wanzarwa a jihar Bauchi da kuma taimako da tausayawa da jin kai wa al'umma musamman ƴaƴanka shugabannin kananan hukumomi sojojin yaki a gundumomi da kananan hukumomi mai girma gwamna muna farawa da yabo da godiya gare ka da damammaki da kake bamu dukkan lokaci in al'amura suka taso kakan sanya mu ciki kakan bamu dama tun daga ƙasa muke tasowa har Allah ya kawo mu daidai wannan lokaci salo irin na shugabanci irin naka mai girma gwamna tabbas mu dai a dan karaman shekaru irin namu ba mu ga irin sa ba kuma muna amfani da wannan dama mu maka addu'a da fatan alheri a matsayinka da wanda ya shekara hudu a senator ya shekara shida a minister ya shekara takwas da izinin Allah a gwamna muke maka fata in ka dawo a senator zaka zama madi mai dogon zamani har illa masha Allah mai girma gwamna yau mun taru domin mu maka godiya na musamman mu ƴaƴanka shugabannin kananan hukumomi 20 da sakatarorinmu da dipitocinmu da kansilolinmu kalmar godiya ta yi kaɗan bisa dama da kake bamu sai dai mu haɗa da addu'a da fatan Allah ya biya maka bukatunka na alheri mu kuma ƙara tabbatar maka da ɗa'armu da biyayyarmu da haɗin kanmu don cimma nasara na ƙudurorin da yake gabanmu a zaɓuɓɓuka da kuma na 2027 in Allah ya so ya yarda mai girma gwamna muna tabbatar maka wannan zubi da aka yi a ƙananan hukumomi tabbas ba a yi zaɓen tumun dare ba kamar kullum in muka samu dama muna tabbatar maka da ɗa'armu da goyon bayanmu a kodayaushe kuma muke ƙara tabbatar maka da cewa ba za a watsa maka ƙasa a ido ba to alhamdulillahi yanzu nan da muka fito daga ɗakin taro ka tabbatar wa al'umma haka cewa wannan council ta yi bakin ƙoƙarinta kuma bata watsa wa al'umma ƙasa a ido ba to da wannan mai girma gwamna mun tabbatar ba mu iya yi kai tsaye ba sai tare da dafawa da kai mana da kuma addu'o'i da kake mana da uzurori dan ɗan adam tara ne bai cika goma ba tabbas akwai wuraren da muka gaza a wurin da muka gaza muke roƙo a yafe mana a kuma mana addu'o'i na fatan alheri inda muka yi daidai kuma a ƙara yaba mana a kuma ƙara mana addu'a ne da za mu ƙara zakewa mu ƙara kawo abubuwa na cigaba a ƙananan hukumominmu da izinin Allah mai girma gwamna yau abinda muka baje a gabanka motoci ne guda 20 wadda shugabannin kananan hukumomi suka ajo da taro da CC cikin yardan Allah tare da dipitoci da kansiloli duka suka ga cewa bakin da ya ci bai gode ba bakin ja ba ya fi shi to muka ce za mu yi godiya ta musamman sannan mu ce wannan ɗin ɗaukane ne daga cikin gudunmawar da za mu bayar yau kuma muke ƙara ɗaura ɗan ba muna maka godiya ta musamman da tallafi da gudunmawa da addu'o'i da kai mana kuma in Allah ya so ya yarda ba za mu gushe ba za mu shiga ba da maka addu'a na Allah Ubangiji ya kai fata mizani Allah ya biya maka bukatunka na alheri ƙudurorinka da ka dasa a jihar Bauchi in Allah ya so ya yarda mai gidana Dr. Yakubu Adamu zai ɗaura ya ninka da izinin Allah kuma dukkan shugabanni na kananan hukumomi da kansiloli da dipitoci muna tabbatar maka za su ba da wannan goyon baya 100% ma wannan movement in Allah ya so ya yarda muna maka godiya

0: musamman waɗanda ba su samu dawowa ba da kuma alƙawarkan da kai in Allah ya sa da mun san kai mai fada ka cika ne Allah ubangiji ya saka maka da alheri a cikin mu waɗanda suka samu kawunan su a gaba na takara musamman gani ga itas ga kuma ɗaya daga cikin mu na gamawa ya samu komishina ni girma gwamna muna godiya Allah ya saka maka da alheri Allah ubangiji ya ba mu nasara cin zabe 100% a 2027
1: shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jiha mai barin gado honorable Mahmud Babamaji Abubakar da yake jawabi gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya yaba wa shugabannin kananan hukumomin ne bisa gudumawar motocin da suka bayar
0: muna godiya wa Allah subhanahu wataala da kullum sai nasara da rahama muke gani daga gare shi muna godiya wa al'umman jihar Bauchi da suka ba mu dama muka wakilce su a wannan gaba na jagoranci muna godiya wa takwarorin mu da suke kananan hukumomi wato shugabanni mun ji dan babu kananan hukumomi babu jihohi in babu jihohi babu jamhuriyar Najeriya kusancewa ku masu kima ne a wurin mu shi yasa a kullum muke godiya wa Allah yanda Allah ya ce mu kiban da ya ce mu kemu da al'umman jihar Bauchi muka fito da masu kwari masu hikima masu basira kuma masu ilimi a kananan hukumomin mu mu a jihar Bauchi sai mu ce tabarakallah alhamdulillah saboda mun yi bamban da saura wajen ganin cewa jagororin mu suna da kima to muna godiya irin wannan in ba ana da mutane jagorantattu ba mutane da suka san ya kamata ba wai ba da tukunci ba suka san cewa jagoranci wato nauyi ne ai ba za su fito daga ɗan kuɗin da suke samu su saya mana motoci kowace ƙaramar hukuma wajen biyan mu na albarka ta rogo ba muna godiya shi yasa muke cewa

kasa a cikin ku ko ciyamomi na local government ka samu mataimaki ko ba haka bane to wannan ya daidai kun ga kuma direction mu ya tafi sanata ni ma zan tafi sanata insha Allah da kuma zakin warshe haka kuma wanda dama suka saba yi kallon mu wanda shi da komai wahala su ne su hamda koshi akuyam ya zama DG da su sama ila burga da sauran wanda ma yanzu suke riko na ABM jatattu manya-manyan masu kwari su suke rike da wannan jami'u jami'an da ta maka kananan hukumomi to mun gode Allah saka da alheri wannan an fara kenan insha Allah ina tabbatar ma magoya bayanmu za su samu daman safara za su samu daman shiga lungu da sako shi tallan wannan haja mai saukin sayarwa wata ce APM jam'iyyar rogo wanda rogo yana gidan kowa yana ko ina a Najeriya mun gode wa Allah inda wannan jam'iyyar take kaduwa amma mun san ba za mu yi kasa a gwiwa ba abokan adawa wanda suke kokarin su ga cewa sun tauye mu insha Allah ba za mu ba su dama ba kuma muna kiran duk wanda ma ya tafi wanda yake so shigo ku yi kokari a kira su dawo mu sa Bauchi a gaba ita ce da muke amfani da bazanta ita ce aka san mu da ita a Najeriya ta yi bici wajen siyasa mu ba da dama a magabatan mu su yi siyasa har muka yi godisin prime minister Aminu Kano a nan ya fara Sa'adu Zungura a nan ya fara shi kansa Saddauna Sokoto yana gadala da Bauchi a daular Usmaniya to muna da nauyi a kanmu ya mu siyasa mai tsafta mai kyau ba tare da kwamiya ba ba tare da fada ba wannan motoci da kuka ba mu mun ga kun ma sa musu tambari amma za mu je mu samu kowannen su ku sa mata lokar gaman da ta fito saboda mu sake mai da su a gare ku amma a wannan karnin wajen kananan hukuma ciyamomin mu na APM a local government kuma za mu ajiye su a wuri daya mu roki DG da sauran masu ruwa da tsaki

0: matashi me yasa sakalala tana yin warkar kwaya
1: kana da gori kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: yana tara hankali tana kwata rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: su ne kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: tana rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta yadda zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Pin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo

ka damu cewa sai mutane sun bi abin da kai kake yi. Idan mutane ba su yarda da kai ba, gaskiya za ta yi halinta. Domin gaskiya tana da wani abu, lokacin da mutane suka kishi, idan mutane suka ki gaskiya, to kwata-kwata ba kai suka ki ba, sun ki Allah ne, domin ita ce gaskiya. Saboda haka idan ka faɗa mutane gaskiya, idan ba su bi ba,

ke wuri ga da ashe mai gadi idan akwai gaskiya to amma na sace sace kaya na wuri ibada akan diba da sata har kudaden da ake tarawa sai an bincike domin a tabbatar idan ba a ce ba wani aiki ne sakamako da Allah ne babu zance a kafa mana wani kwamiti na yin bincike ko saboda haka ni abin da nake so mu sani shi ne in ka san gaskiya ka zo a kan gaskiya ko buga ka sun kika ba ka faɗin gaskiya domin mutane su yarda da kai amma kana

dan kuwa a duniya kace kai mai gaskiya ne mutane da su wanke ka amma Allah ba zai wanke ka ba in abin da ya kamata ka duba shine ka san cewa mutane mun muna cin shari'a a duniya a gyara constitution amma tun da aka yi duniya ba a gyara maganar Allah ba yadda aka same ka a kai masu kuɗi na mutuwa masu makami na mutuwa yana cewa Allah zai kira ku ba to idan kana son tafiya tare da Allah kamar yadda na faɗa kan maganar mu asirin yin tafiya tare da Allah shi ne ƙarfi gaskiya in ka rufe gaskiya babu abinda zai cuce ka kuma ko an cuce ka shekara da shekaru ake da kai da maganar da ka faɗa za a fi za a ce wani

su bi hanyoyin da kiyon za ka ake dama faɗin duniya domin wannan yana tarbiyyar ci samu damar jerawa kafada da kafada ta kurkusa faɗin.

الغنى هناك يمين ومن صاحب فاكر.

Bellissima.

kun sani da matsara ko ka ba shi aikin ba ta yi ba ka ga aikin ba ta cikin sa'atin da ka shuka gonar ka daga zuran da ka yi shuka zuwa kwana 14 ya zama takin nan na farko ko da baka da wani takin da za ka fara da zama farkon nan ka ta da kici shi ne zai taimaka amfani ka ya samu dama kuma abin da ake so a sa a takin farko mana ku sani shi ne NPK ko kamfa wata kusan da ake faɗa shi ne cikin da tsakar da sinadari din nan na sinadarin fa na so sinadarin ka daga cikin su akwai sinadarin da ke taimaka wa koren ganye da girma mun sani koren ganye shi ke taimaka wa wajen su kurzuwa su da rana wajen sarrafa iskan da carbon dioxide da ake shaƙa daga iska sannan kuma ruwan da ake so zuwa da ƙasa a sarrafa abinci

0: masu numfashi
1: ya kamata ku ji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini tana rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
0: kuma kirka bari ku yadda zaku kuma rika a duniya
1: matasan ku tashi ku shan baya rayuwa ta ku dadi da ba tare da ba wannan sakon fadakarwa ne daga mitsaje fassaran fim koci a tare da tebukan

cewa da nufin suka gano ya bada

Nasrul Sudan ini kami kecuali kutia amar hukum

we try our best. Of Lord,

ja wanda yake nera kuma bakwai dauyan mai karaya kara da cewa an taba ambatar shari'ar a baya wadanda ake kara ba sa musun bashin da ake goshi domin ko san abince da kudin kuma suka da nera miliyan 5 a take a yayin zaman kotun kadin kotun mashari'a malam Muhammadu Duli ya shawarci bangarorin da su zauna tsakanin su domin su tattauna tare da tsara yadda za a biya mai kara sauran kudin sa sai dai lauyan wadanda ake kara barista Muhammad ya bayyana cewa wanda yake wakilta suna da niyyar biyan

0: matsayin masallatan da suka sace a garin na Boko. Bidiyon wanda ɗan ta'addan suka sanya a Facebook ya nuna tarin mutane a tsakar daji ya gaya da bata gari dukkanin su kuma da muggan makamai yayin da ake jiyo koke-koke kananan yara daga kasar bidiyon a wani yanayi da dukkanin mutanen suka fita daga hayyacinsu. A kasashen ƙetare kuwa yakin cacar baka ya barke tsakanin shugaban Kenya William Ruto da tsohon shugaban da ya gabace shi Uhuru Kenyatta sakamakon matsin lamba da shugaba mai ciki samu daga abokan hamayyarsa. Ruto ya zargi Kenyatta da ɗaukar nauyin abokan hamayya zargin da tsohon shugaban ya kusanta ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan lamari na nuna yadda rikicin siyasa ke
1: sai kuma mu je ga labarin wasanni tare da Muhammad Haruna.

0: da muke na kawo muku tattaunawa da sakon mutum kungin nan jiha kuma masanin harkoki irin na siyasa a Ilace Alhaji Abdul Malik Mahmud Baradan Katago. A yau Baradan na Katago ya kwa hankalin masu zabe wasu kauce siyasa ko yin zabe irin na ba da gishiri ba ta manta wato zaben mutum don abin hannunsa wanda yake hakan na haifar da al'umma ta gagara ci gaba ta fuskar samun ayyuka irin na ci gaban ƙasa.
1: Ne ne sai an muku motoci da babura ana ce ya raba motoci kaza kun zale na ku ne kun ya muku hanya da ruwa kuma ku ci shi ne ba ran sai ma guja ya bi ku ni ya mu kuma ya ka mana na ka tare yake an kusa da shi da da na da yo har yanzu ban kai ba ne shi ka Amerika ba na saka celebration kana 250 na demokradiya ne ni shekara 26 na demokradiya sauran ya kan ba da sun yake so zan abin da daga da masu yanzu ne ake mulkin jama'a zaba ba za ka da kawo kuma jama'a na ka sai ne ba za ka ci na ibo ka da kuɗi to tun da sai mai kuɗi mutum ba da kuɗi zai ba ki ga ibo ba zai mu kona sai tun da ina da mu kuɗi kam ba za ku sawa da kamar da shi ba na
2: Kuma da kike ko bala ya zama ni ne kuma ni ke kira mun shi ne mata ta da kyau

dole ne ka daka shi ka tarin gaba sai ka shiga ta kofa kuma kofar shine a zo gare ka ai gaisuwa ai mubara'a sannan kuma nemi addu'a irin ta iyaye kamar yadda shi mai jawabi ya faɗi nan ba wurin lacca ba nan fada ce gida ce kuma inda aka haifo mu wajibi ne a gare mu zan mu gaishe ka kamar da na faɗi ta maimaitawa wannan gaskiya ne wani mai gabatarwa ya faɗi ko ni kai mutum gida ne a gare ni domin Allah ji kansa ma jinjini ma da Ahmadu ba ma shi ba akantan janar na farko Allah ji kansa Allah Abdul Qadir duk iyayen gidana ne kuma bayan su a siyasance akwai lati adu wanda ban yi kirga su ba ganin gine kuma iyayena ne amma za

Allah.

Sarakashu.

Bu da

ètò tí ẹ wà Iran

in kuma wata damuwa ce to ka dage da addu'a ka san babu abin da ya gagare Allah duk abin da yake karfinka sai fi karfin Allah ba dan haka ka koma gare shi domin neman sawaba kuma nan za mu taya ka addu'a sai kaga an samu sauki insha Allah daga yau zan dage da gaya wa Allah Allah ya kawo maka dauki duk wani abu da ya dame ka yace cikin nuna farin cikin sa a fili amin nagode hajiya tace yawa shikenan iya abin da zan ce maka kenan ya mike tsaye ta kalle shi ta dage saka sai tsaye jikin biya zube tace shiga kicin ka zubo dambun nama ne ko Fatima ta maka ne tace a a bata iya ba mama tace au to ai da ka fada an maka ana tace to bari to juye maka wa

ce ko mace

이렇게 법이 알아서 아시기 하여 주께서 우리

cikin yi rabuwa ki zuba mu ta ce a'a ni ba zai iya ba ta je ka dora ta yi shuru kan yana kallo na ran saba ce ta ce amma dai ko ban ci darajar komi ba na ci ta zubunci da yake tsakanin mu ko kada ki manta in ba ki ɗauki auren mu a wata siya ba za ki iya ɗaukar zubuncin mu wata siya domin kuwa ni ɗan uwanki ne kin san da haka na miƙe na kalle shi a yatsuni ta ce au saboda na hana ka shayi shine na saba ta tashi to ko ba za ka

goma zai yi abin da ake son yi ba in iyawar abin banza ne wani ma ya iya ya kokara bisata yace ni kike gaya wa haka idan da kayan abinci ya kai min mai na goce yasa addan goma ya jawo ni sai fada min mai sai ni ran tukunarsa ina cewa kana mai na wallahi sai na nuna maka kuran ka yanzu kofa muka ga alturo babu zato ashe umar ne ainan da nan ali da sauki hannu cikin sauri da ya fi kiftawar ido ni kuma na so na gyara masa falon rigarsa ina rada masa saura kuma ka nuna masa kuna fara don take muka fuskanci umar da fara'a ina masa sani da zuwa ko kadan bai gane abin da muke ciki ba a zatansa gyara masa wayar riga nake don haka sai ya so ga mana dan biki yana zolayar muna dariya tunin muka nuna masa mazauni kuma ya zauna dan haka na mika ma Aliyu shayi da kuma wayar kai na so ma bashi yana sha har ya koshi sannan na hada kayan na mai kitchen da mungun talibin bala'i a raina ban karba ba kuma wallahi sai na yi mungun bata wa Aliyu rai haka na dawo da kuma

wani haka ya sa ban sa aka ba in ji barawan tagiya sai can nace da Umar to Allah ya kai mu bikin za mu sha shi da ni yace eh haka ne kam mai sauraro za mu tsaya da shirin a nan saboda lokacin ya ci

shugaba Donald Trump yayi barazana kaddamar da wani sabon yaki a fannin takunkumin tattalin arziki mafi tsanani a tarihi kan Iran. Amurka na kokarin dursasawa abokan hulɗarta da sauran kasashen da ke alakar kasuwancin man fetur da Iran, musamman kasar China wanda ke siyan kashi mafi tsoka na man kasar, da su dakatar da duk wani hulɗan kasuwanci da ita. A cikin jawabinsa, Mohsin ya tabbata cewa idan kasashen makwabta suka goyi bayan Amurka, Iran za ta toshe mashigar Hormuz da yankin tekun Fasha baki daya. Yadda ba za a bar dugon danyen man fetur ta zuwa kasashen duniya ba. Ya kara da cewa Iran za ta ɗauki duk wata ƙasa da ta taimaka wa Amurka a matsayin abokiyar gaba da za a shigar da ita cikin jerin kasashen da za a kai wa hari. Haka ita ma gwamnatin Iran ta tsara matakai guda uku na mayar da martani, inda za ta fara da lallaci da tattaunawa kasashen domin su janye

sorun değil bu yani. Terbiye, çocuk çıkartmak falan. Lala

assuming that we

0: Ne, muna bada magani da kuɗi ba sai kun je asibiti. Magani ku tafi ku tsaka ku fara fara. Ko ce kun je asibiti mu kun dawo bane mu nan ba tare da sa.
1: Wa malam sai ku raba MC. Ina so ka sani su likitoci a asibiti su suka bi gaci ba su mun kasa ba. Su suka san jinjin da yake jikin sa. Su suka san me jikin ku bukata ka do ta masa magani ko bai aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiya ta daga nan ba ita zan sai asibiti.
0: Ku sai amma ku kuna barkatai da sa. Dan tace wa ta ba ruwan da cikin zaman ku ba. Ku sai ci cibiyar lafiya dan duba lafiya da karmar magani.
1: Sabo shi da kuma shi da magani. Lafiya ko lalar jama'a ta jiha.

san mu gode da jin ra'ayin ka ubangiji Allah ya bada sana muna godiya sanu mai waka GRA barin ba wani dama shi ma shi wani sanu mutane a layi da ce sanu ne ya katse ba wani ya samu da shi ba amma jin daga da layi mana na wasu play ta wasu da shi da tara mai biyar ta biyar ta kwai sauri na jimma mai da gari a samu rikin muna maka fatan alkhairi waye na mu kuma daga ina malak zakariya ubarka da dare da fatan kai ne cikin koshin lafiya ma sha Allah to Allah shi sa waye ga lafiya malam Muhammad muka ci ruka suwa suka fi kokari ne mai gida da yake fafutukar nemo abinci ko uwar gidan take kula masa da gida to ai su kamar ba su yarda da cewa karfin shi ta fi har ya kai haka

Bye.

barka da dare waye na mu alai an hautar masu shayi ne ka ce lokacin cinikin ka ya kama domin ka ta irin wannan dan sanya kansa a yi cinikin dole ba Allah wani bai yi yin shan shayi ba ma ki ga ce ba samu ba uku to ai ka san yanayin wani abin ne sai da shan shayi ko kai ma kana samu wasu magidanta ne zo su cikwai da indomie su tafi su ba su kai wa iyalansu ba a nufi

0: shot in rabi zama haka. An jima shot in rabi a filin mu na ban kwana da mai tsaro ai za mu saki azuwa ko za ka yi bacci tun yanzu. To Allahumma.
1: Wannan
0: ya yi wannan mai
1: ne
0: ya kuma ta. Ko da kana da kamar ma kuma tana a kan aika ne kamar ko. Ayya, ayya, to shikenan sai mun zo lokaci.

0: bane ai ba da bane rayuwar ce ba gaba daya gurin
1: wai mun yi wanka
0: warai
1: ba ne hakuri
0: to ubangiji Allah ya sa mu samu masu tausayin mu

0: بيت
1: وزيها وزير شبكة القانون.

gwamnati da ba mu san gwamnati shin ka faka su ne su shi ne sai da mun ta saka shi ne da mun san shi da ran dace sai ka gwamnati su da gwamnati ka fata mu zuwa ga yaya wanda bangaren mai shari'a ta shaktifa da fatan suna da lafiya ismu kare bi ayo retard ko jira ta makaranta kana da ga wallahi cikin ka take sai Allah ka haɗa da gaban wanda bangaren mai shari'a da al'umma da yara ta shaktifa sannan sai kuma bangar wato Annabi Muhammad ba ma ji ko ta shaktifa ka ce karshen ga sokka ka da san ne ka yi a cikin sallama dukkan su ta da fatan suna da lafiya ko sai ka alwana sarki wannan bar Annabi Muhammad dan almajiri ne da ban kika kana daga mai dunduma bar akati naka ka ga sarki alwana bar sai kuma na daukin bar sai kuma ga sai kace mika ta ko sai tura alwana bar akati naka miji da bar nan akati naka kace tare da shauran dukkan Annabi ne sai masarar kan bar ne ga sai zuwa ga ina hada ni da laira cikin cika isu ta bi ai mutar da makaranta da fatan sallallahu alaihi wasallam kace da kusan na karshe a cikin zafin kwalin lafiya da sashi a sauki.

bir sosyal yaka izi.

kira kamar superintendent.

Dinamarca.

Exatamente.

ماشي مجانا في مدى جينا.

kasi niya, mabiyal kayo ng ano.